ചിന്തനരിൽ ഭൂമി നയമാതി ngandot nang kasan petuat kaya no buang nga ragi nyera kena no makera ba sampadi ngando ang kena alam sam puyo ang inae ma ngadae karo ang mga ngadi samilan bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegagari Nasunga nga kai ang basami ngorni ikan padi sunga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelang lili alu orang tetua nya duduk barima panyaleranya balang bega gigi orang ta daran tak bunga tual saat isi

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!

0: Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap pa kita ito perindang. Ato ya.
1: Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi.